0: dalang kang suruping kang wayang.
1: Wayang kang suruping kang dalang. Hiya klirek.

0: Oh, kaya hindi mo butarasi, dito?
1: Butarasi, hindi ka rin.
0: Tunguan hula di mga.

0: Daya-daya Gusti. Wala dia balantam tamasya dayana pabala taklir pinang hurang ngamuk anu ngaran nu
1: si panu sakti mandraguna
0: numawi aling aling